Nairobi, Kisumu, Mombasa, kote Kenya. Sauti Moja tu inatawala usiku. Wewe ni Masharia.